Happy yun na tinga isul tuwin yun sa mat. Tukisin isul sa mga ata. Tukisin man yun sa tinagin yun ito ito man. Dahil may mat. Katwa makilok sa mbukun. Lokalok sa ta. Inulok sa mayugot. Perlitok takalok sa matangitok. Dahil matamaan ako aktami. Palilong naman ako aktami nami tayo mga. Pirok sa suni ako aktami. Ningi ako katakson tamanin nami. Takan lika makialumi. Kalok si matcha ng itok. Lahat takay na kama. Dahil mali. 1940 sa bawat lugo. Itse kaktua nun. Tikita uga ang ngalok si majugun. Itse kaktua la siyong katoin. Tuwi na tigot katulin ni. Dahil ko. Dahil na umikala. Ila kaktua ni yugi ni kunak na rinik. Maari ulok si Malitay nang nga tirigan niya ang utso ni. Dahil ko niyang ilakakso ni kang tuyo amit umiakso ako tikit yung ilok si Mio. Dahil ma, una wala yung Mio ko tiriak pa ikay na pala nga saka. Itsirakso anik ko inyong noon akpitalo ka patuwin niyong mata. Kimut chikut. Takugi ulok si Malitay itsirakso amit. Awala yung takugi uktubin niyo kaya. Umilialo, kulikta si Majualo. Iska si Majualo tsakaloan. Tain na iksigit chuga ulay yung akiala. Kaya gamella ulay yung tain takugiok talo gekko. Ipummea lubin niya kusun na upa. Tain mali iksini yung kastakun na inani. Tain kotikit yung umilok si Majut. Umikallakun. Tapong ako aktamun. Ipikusut siya kutta. Kasi ako tasun limaan ako sa si matiya to binyo mata. Ika yung kaya si matitaon ni mayut. Takon na dyang itat nun. Ika yung sige ako titaw si man ni mayut ay kwa umikalakot. Umikalatayin tama mga kalok sa mat. Kingulik akpala akong masyon eh. Tay kwa kingulik ibalok tangin. Inyo kalasa kulo kalaman na. Pikuto akon. Yusi pikut perlu sakku kalai piktiu tai nino jua pengin tu kalau le taman le tai nak hani tu ngin na sama tu kalau kang tu jua mi tikit tu ale ulang mata ale ana kala lak se maju mi kalakun tai ma suna kalai suna hat jang ale anak tu kalau mat tikit tu lone pula hat lak se maju kut tai kun ni Tupang may ungot lukin. Ukoti ya katalok siya may katasit. Dahit sumani ukoti taongin na tsunami tusangin na langin na ta. Ilao ako tigini tusat langin na ta. Ukoti ya wata. Dahil ma niwek siya ngot luta. Suko siya utilut gillo. Tukisit siya pala wata. Taan na tigut siya suko kauti ako tibon. Tutsiya tulukit ko. Ay si makata ko siya ulok si matangin ni bukut. Dahil ko na ni. Itsikak siya akun ni. Umbikal akun ni. Amalo. Dahil ma. Tutsiya tulugi. Mitaw takak pa ko siya ukata. Mitaw takak at tatubiniko. Malisi suka alam mata. Malisi alta ko akata. Dahil ma ukot siya tawag kata. Taman na. Tigo si matangin ulok siya mizabon. Ulo mili. Sule, tigo may angin na siya kataman na tsunami nang anayalo. Nang alawak na alo inyo katimi. Piyong ito alo kaya nga. Tukis yung magalain na siya ka. Laki siya ka tayo may lukta palang nami. Dahil ko nga nang ako yaw niyo yak palang ngayon tatut siya at silugin. Dahil ko tamahan ilang mata. Ali anak siya may luto alo ya alak siya may yuk. Dahil maalo. Ilin niya titaw katalok siya may gata. Kalo akso tali, nalulang ni gultoy na nasa ungubok. Kalo na ito, ilin niya titaw kasi katalok siya magalawang may gumikal naman. Dahil ma, taman na lao yuyok. Isyo mamituin na siya ta, inuulaw yung ito alo gata. Dahil ma, alo na, patakaya kalakata, isyo mamituin na titaw lao yung ito. Alian ang itukun. Alian ang itutigun. Ingat kasi magkata inyo yugut.
ఉంటాయి మైగా.

Artilutamana inu nagamagaya isumakalak simabalong ng mali na kuktubin niyo. Taiko alo ayok tuyo alo balong mata alito kalang mat tusagak pala wata ilang itigon. Tainyo may kalayo tuyo alo balong tutuki sinaktubin niya alo galoan. Alian ang ito kakalawak pa inyo kasugay akong nimi tayo ma ayo kutuwi kutili alo walak tutayin na imini inyo akay akang inyong ming inyo itay mga ayo kutuwi sa kalaw yung mata kaw titi kasulaw yung mata tayin na tamat tuminga ikayok sige uwi gujigi aksi mamilok ayo kutuwi sa kalaw yung aninyo imini inyo akay akang inyong ming amalo pinasugay akang nimi imini niyo kutit sa leo kasugay akang nimi umayok si tutitut tayo mao kakot akak pala akong mayok kangatuin na kot ayok tuwi gani tuki sinaktual ni tayo niyo kaso nga pala akto ayok tuwi sunlo ukatoy na kal sunlo ilunyatit si sun tayo may pala akto kanya nakpango yak sa mayok tayo ko nang kingulagal ako sa mayamin eh. Tay mali tamak ko ang tapalo ko lang matilugit. Tay mga tapan ako ak tamit sa toka kami. Tamak ko alo ko ak tamit ang katigalapi kijay nung upaliagaw ka kalo ak tilugit. In toka ka balo ak tabulo nung usimalak tilugit. In toka ng usit sa migatali. Nung upaliag sa katanya kibukot kangatuin niya. Tay ko tikit sa loob sa mata. Tsakak tsakot. Anya siok tito balok tut. Tay mali. Pia ka kalang nana tao sang mi 1952 ang ulok tilugo. Katit tao lok si manang mi. Lok si maganalo palo 1948 mi walayok. 49 mi kutsak. Sok toko nala si mati punik ko ha. Pwede ko katong mi gaki. 1948. 49 ulak tiluguin na. Katita ulak si Magano. Dahil ma... Dahil mali 1952 mi. Kani manalo kay ulak si Mayok. Pia ka kalak tilno. At ako siyang may. At ito si Mayok ni Binyapit. Tini. Dahil ma... Daba ni. Tasong may ulak si Magata. Dahil ko atasong may mata. Ananak kongit, anana nga, alo pa binikot, tako alo isa kulakot. Yusipik ko iba, tako anana nga, ang utitalak kilok si mako si binungmit, tako nga, ay lok si majugot, aw laso ta, lok si majugot, aw laso na tayo na nana binaka. Isi mamit chunis, kimat tao lok to kuma, kimat, kimalok to sugota, maong ako waktaman. Tayo chuminga, tay kani tay chimeng ata kun nakai na kama lok se meman tv pwa na na bininga ni suno pa na khani man na khalak to lot chalang tay na pelin yo kun nai lalak sene yang man tay chimeng na li ge ma ge bala kami bala kan no tay chimeng asi ta kun nakai na kama lok se majo tamani khuak to lu kya jalla kun ninga ni man khuak to sane gi nok sangani tapani ke nak to le me ulok se magatta uke akut kriting uke katak suko tamani lok si magata dahil ma ulo to si lualong ito kulo silo kuli dahil ko wala yu binikko nasalo binaklo nasalo bintay na nukakakpalong may wala yu milo mako si binong milo mako si ningyoklo binong min dahil ko akang siyang may binyututi tama ko nga ay talong na kami, lang nimi kami, wala akong matakay mo, tiko kang tuyang meon. Dahil kundi nga ilakas tiyo pinga siyo yung utsuta, kimutsi. Tapi ko nga tasang mo, aw lalila ko siya, medyo ko tamanga kinak talimin. Dahil nali, ang anak pa ko, tapi ka makso ko. Piksilok to alo, mapiksito pa ko alo lang makasin. Piksilok to alo kami. Dahil ma, alors, tu l'aurais encore, c'est majeur.

Cumingalo ka ni manalo matulok to binyo kami. Dahil na ko tulok ka kayang ito alamat. Kani mang itutulok si Majo. Ngituto kami. Kalo niya ka siya silok si Majo. Dahil matay na alo pa binyo. Kani Majo alola ka lokso ni Maki. Maki lang may kami takka. Using ngayon sa makilokso ni. Dahil si mga mali silok si Majo. Kalo niya si Yuming. Suna pa. Ako ni alo tukong igulto ina ni tay kanikang yak sumihan ni matuin na lang alak to tay na utila ak sumayo papabin niyo ilay chabin niyo kitong ang ito hani majo aloy kitong ang ilok sumayo ng tay kapin nga chum akikilo ibalo ibang natulaw yok akikilo Ripi kalau iba lu take ko iba tenok pangu balang mu take ko angu lok si maju hitung angin. Hani maju alu lok si maju. Take kan hani maju alu lok si maju gun. Maki gun nai nalu ku lok si maju nga. Rama take ko si lak kati ba misu ceng kalau mata. Pik kajang ngin ngin. Imeng me paju kalaga suahat lok si maju ka. Imek tabe kai nalu kata. Ay kaliyo lang man, imak tayo po, siko alo kato siya kung naiman. Tayo may imak tayo kalawak siya majugun. Tayo nalo, sila tuyo kami, nungot si kalawang ito alo kami. Yusipi, takulibin yung kataw yami. Ukso ko tilibin yung lawak siya majo. Tayo nukso ko tikang man, kaming ngayon alawak siya magata. Tayo makani majo alo lawak siya majugun. Makikun na nung ni kaming ngay naktahil sa niya kayo siya kukulok sa sigila ako sa imig ako dahil tuman ni dahil mokso ito palawak to nga imig tapat siya lo kata ako naktakulong mo pasula ako sa imig ako migak kita ko ilagay kapin dahil na ilapin nga Tukulok sa medyo tayo tiyaman tayo kan ilumit ilumit katigin. Tayo ko alo nasak ko gilok sa magit tayo na kimutial ni malugus ulok to binok tanok to yung alo kiyangin. Tayo na nasanga hangayutsik nukak silo. Tayo ko tukulok sa medyo tayo tiyamalo yusipi takuleo paneapinga. Taikwa pingasut tukulok si miyut ammalo. Alo pa binyo naano nga. Piyaka pingalo. Ilagin mi siya ngalo tayo na inyong makikalap. Ningiyo ka alo siyang ito. Tamak ko taikwa tukulok si miyut tayo tiyaman eh. Tay mali. Slaok yu alo mata. Kanoklo ni siyaman ng ito. Tukulo ni tayo tiyaman. Ukwa naktoya katalok siyaman ito. Niya akong walang mo. Ikki alagin na alam mo lo. Suyo ka lo ani. Kamanak to ya lo si mga iman. Dahil ma. Makitay na kalawak siya ni. Dahil tsuman na kitilirisok siya kalaw ilo si mga yung nga. Ukungay na siya nga tayo maanik. Ani pala okto nga. Pinasuga siya akpa siya nga lo. Ukungay na siya nga. Ibig tapat siya nga tayo ma. Isibigun na siya ito na nga. Suna pa ni kutsin ng lutulun na kama. Tayo ma, salawak tilukutaman na alok. Tayo ka, makigun na si Jumil kata. Takan loko, aktamito ko kakto alam itlo kami, ami sumiyot. Makigun na si Jumil, bali alok sa manakto. Tayo ko, mikalako, ito atay na, hanimakutan ng ito, kalaw kami. Tai cuma ni umi kalau mereka jutang wah kata lauk cuman tiki kata kata sini. Tai cuma ni kapu kapu kata tu alu leng ni man leng kata leng langa leng ni kami tai ni itu tai na itu nupu ka kapu siapa ngau tu binyo lauk sema jo sur lo an ni na itu titu kata kata kuga na anak kugi tamagi. Ini orang naik mati suruh luguan ni naik tu titu, isu magi jauh jauh alak suni, kapi siri oksau tu bini ulak sema kami, ulu mi kapi jauh kayak pala suruh canggih lupa tangan ni, kapi siri oksau tu ulak.

0: na kami gutay, mga kaputi, kinango yung alola kami. Upinda ka ni. Balay kami. Lakamalalok sa mga ito kala, yung alola kami. Upinda ka ni. Tay ma. Kapisi ko na siya alo matay na ito, puta jubinok. Kami ikayok si mayulak, alolak si mayok, tay kong alo. Tay maan na si utini. Tay kong awit siuti. Ammalok tumon. Nunagilok to tatinutasong mo. Tama ko ikiya za itibiyan. Itibiyan ay matatamakwata si galay. Tabani. Tabani matatamakwa. Tama tiki hatalok si mayutay ko makubakosting ko tiki lok si mayupin nakatakimut si kami. Tama li tay chumani ila bunung ugalat to alo itay ko silak katibun. Tay ko alo tako alo ko aktameon nung ugalat to alo eh. Lok si mayukani man naram mo. Tay na ito tay ko nga tay ko nga kataw kami kapi sigun na to alo lang man kapi yaw kahal tali lok si manak to kapi yaw yaka kami nyuki lutut siya na lak to ane si utimun kapi yaw gata hata la gata tay malo puwiji si ukay na si juvini kami inyo ini kikuto alo lak si matay chumani Nyerilat saka ko na isuting. Kani man na alam mo. Ilang ilo. Nyerigulua mo kayo sila ang wakata ko lo ko sa mayo ni ko. Kata lo ko sa mayo ilan alam nang ito. Nutabi na ito kumalua mo. Li tayo na alam pa na nga. Tayo may lo ko sa mayo. Luang wakala lo ko sa mayo. Igo na kakaluak tiligo. Puk tamay tumi. Pigo maniwa lo ko sa mayo na kami. Tayo matay ni ito ah. Natsi lila oksimayo, natsi tubintia kalo lila oksimayo. Nakutsang wala lila oksimayo, natsi tubinyo man. Ukso nga lo, nakukayala lang meso, ni kumaginaya lang ati ko. Tay nali, ang utigiyak tabi na kalwa ka, kangyak sumi. Kani matuin naman, isiuman ako na itong lo ni. Inugun sa to, inugun na akong sa to, mayak kakalakat tala oksimayo.
1: Tatsa masusiup unikkaatengit tamaunga isunikalla mata nakokmeik naalakeinnaatsi nokkavitsedin tikiutsaumikatta
2: Trenikulukulumai kavutene ijukatagau nagame Eje kalange, eje kalago tia maipo. Tain malinga ge. Atachuani, nanti fatungutlu. Atarakuka. Tikilakshu mangi mata ayurakshu yotik. Ayurakshu yotik ilakshu mangi tut. Lakshu mangi mata kunik unikkalangarakka. Unikkahangipalangarakka. Tivulipautlangarakka. Tetapi mana tiklak sungguh mata air sungguh mata takkan dengan tutcani ataraga ini guna si macam angadu alu angadu gay tetapi tutcani ini guna si macam tetapi mana nanti buat tunggu Sokosinga tuuraru kama. Pikukilia ottangin nama suli. Tetsumani kappeenaksumadu uni uraktu. Ihimangoyani. Sokosinga tuuraru laksuma kama. Aantamakkuninga pinyasakpallaksukanit. Pinyasakunnanananga. Tamakkuninga taimaitjuraurunga tetsumani ama malikattagirne alulagaluaksunga makaitjunik malikat ama ligatchatagautuakmut malikattagirne alulagaluaktulunga

Tunga surong migitik kulak utuk simaruk tilugu CBC ukiok taktu narau tinga gutama nga ekarong ni ukak tiu yung atobi utak lesi anavea piu iningani lau kaklunga ulume katako tauruk tok June 25, 2026 tagba ulango yok tu Tun, miti matering ningak tu minarang nak tu gu takut kape anak tu milau ti lugi siku au pale ninga pijut ti lugu awatini inung ni ungatani ayau ya ka karok tut tako au dak ti ti sungu yun nu nading ni tu sak biginak tabo kanoy lang mangan Piyakir si Maruk patakot. Kinaw ya kadaro ya gabamat to katkunin nga ito ni narang na ito ko kanok inuwi na kikutingit. Akiksok daw katang na ang mga tao ba ni oksok doong miglo talog doang miglo. Takiwa at ano akpat kawi sa aglog doong inuk titulo kalo na tito pibalay yung katang na ito ni. Tunga sugiti kulak tu saksaurak tilugu CBC o kiyok taktu na rauting agung.

0: One. Tagpata ko, kivalang mi lukit ang muni, sidadagin ng min. Tema, takot. Unikak takaw sungung mat at jingwanit. Takot. Primagwag akak biglo takwag lo itang ni saliri biglo Canada di mami tusako maksimang makikutuin nang ni at jingwani pisimayangin ni ikayok tau yung madutikikong mga takwa at ilok tau si mangitun finding ken nguna rak tau yok tana tayo luni pigiak tau rok si mangmat ipagsak iglurigak jung miyo tang minara rok tugu kanok piligari yaw rong mga Ulumiyo yok pita ang nak nunavumi commissioner ni kuyok narang naktavu kanok pimagyo tiging mangan.
1: Tema tama ni kinami na itluligas tuin na Chesterfield in lami.
2: Man itluligas me.
1: At jingo ito kanik piligilang mimata piligakatakato tiilak kanulit ko nang pekatawin.
2: Taikuwa makuwa antiluk taatse mare kayuni kare ardua de la gluit inui makuwa atikak tuluk tangung mata ai taimak ngaluk atikak tuluk tangung wapta inuk tigut uming at uktu te kaklunga avani commissioner of lunga 2000-2005 mutikit sugo une jack anago ministula oksimang man ko sila rito kang nun inang numakuk tu numakunung o kao sila rinang mo taba ni 2000 may titirak bigila o simagap ko makuwa inuin takuya ka ang apti ko o kalimarak ni nanituin na at ikak titaw yung nangin mata soklo iman nalila o katay na kapitatay mangan taip suma na yaluk tagbaad gili o simayok Martin Frobisher Rook, tagbaw plo ni Adzikak at Ikaktok, inong ni tayaw si Mangitunin. Soklo tam na ukto, tigituin na kasugo, tayo man naliyaw at talawak ta ako ni Makialo. Tayo madaka na ko akministaw tindigo, tayo sumunga titikak wila uksimagap ko, takko at Ikaktoko inok tigot, at dito kalwi makuha inuin, atingin, atingin, at Iktok tao yagayakalakto, tayo man titikak wila ko. Tay makigi ako tigil ako sa mga tiguli uba ko tay man na tapwalo nuna but sibuli sekun ne pila sa lakshuting nuna nuna tino out lakat lakshuting inyong na pagsira at lakshuting uko adi to kahit kito but inang ning apire lakshuting ang matang ko pagkuti to kalagay National Archives of Canada ng unang aktaw yun Aruami pila sa kataw magdadalbutik taong laong mata ang maluuwa nga pila sa kataw kusuwa yakto aluri sa kusunga magkua pila sa kataw lui mani itok tamsan kudlo asingin lo tamakkuwa ang mapkaw una pikatagod ikluliga ang tugmi tagbani Andrew Nulia yuk tautuk tam na adjingwa ni sakit sa katakman ilan nilo at siktuiblo ni atingin lo disinaksunigit Amma uwa ngap tau takuya ka ngap kitay kan ngak tu adi tu khalo ulik tu khawi ma yaka amisu alo ng matatay kan igluliga ak tingma ilin na agak pala ak si magama so kay mo 1958 mi pigi ak sugo tamakuan inuin adi tu khangin ati li ak si mangit tu kito ng mga ata kangani talo ulik tu ati li okatak patapiyo na kasam magyalo ng man inuildo kito ng mga takawi kat talaglutik piniyak mata sunawa una ilawot iman na isumalutik lunin upalunin at dito kangin at dito atingin niktakub lunin at dito at siyak si magpata ilitakib luwit sa imakutin magyalo katak mata umatimudlo sa imak naktualo lutik mamisak naktualo katak mata tayo matamakun nga Pipliwit, tap ko nung ngaptaw, uko nung National Archives of Canada, mi Arawami, pinagkataw ko lo, yakatakto nga adjit, inuin adjit o kangin, kitong mga ata, tayo kataksuwit, titang kataksuwit lo, tayo maandre, tautok nulia yuk, tayo man na, sana kataw yung mga lo katakman, aliyan ay tiyo lo katakto.
1: Peter, Tasman takwa mahanna mut nei la kimek mona mati luligar ju mingi lak takko da jingwa ngu ju da jigi tu song ngi mata nakingar sama mga ta sunau mga ta do kau sri kala kun na kibigi
2: e khagulis ko takko kama ilan ikko lu inu itai kanang me uta tu khauli la utut ilang ipang ng utko hit selling mit back river one of October to hablu na to ilak kalitay ko ilak ating itakok sa wakto shok lo kila winak kila wala ukto time na kukiyak mogi si ilikimali akti ulo ak nakatigi la ukta ilak ila ukta katamak ko ammalo asing itta ukta makko samok tukun ating it ilan ko tam maximum lutik kitira sima khatala ugmata ambalo asing tamakko addi to halu itako fluid kitira khatak me yakapta khakuri ko andre lu nulia yu tautu kitira khatak sunigit kitolu ya lu pangen ut kusik seling mingang nikun takbu ikuliga sik mungang nikun ubalu ni asing kangik seling me utait ubaluni panga hamunit tuag miutai taip sumune alo adili oktau bala uksima yut kituk mga ta takubluin atingin hiata la vinikut mako atokaluin adi tokaluin takubluin ati la vinikut mako atokai takubluin adingongin ale ale tualo kotak mad angusad lu vinikut tak pangat tau tam na angusad lu pangan kusik salig miuta vinik asingid lu tamakua kakoktin nik na tiling miuta amishum magalu tamakua adingon ati hangitid luin ati ngitayb luin ini tagaya wala kotak ningi takub luin api uyo alo kotak mad inuluktaanu tamakunungan kawiyi ma yingin nun ammalu ilagi yangin nun
1: takkuat jingwat ilangit ini sanna khattusoi mata jingwat khogalortilluge
2: ini sanna khattaktualung mata ilangit ilangit lune takpangan I willing ming after igluling ming after igluligar dimongang nikuit asolu yangin nilutaman khawi mayut mangan kiwarlak meutigullu pakkualu natchiring miun amitchok meuni gluling meu tamakko asingillu takuplu ini taknaranga ta sunau ba uppa onne ona ona sunau ba uppa kisau maye to khalu ata tamni sunau ba uppa onne taiman na ikkai khsuna alene tolo khattu tamakko kitu mga taanti to khalu inyukti yo sho khai ma ta khattu luktang wapta
1: kisimi lipitju ta khalu tita semenga ila ika yo gomali la kita mas menga jingwa to kanik pilingen asuti
2: ara hamako inuin ati faktu ati tore faktu butai yare faktu but o khalimali ula o raptali uvanit gavu makunni takpani national archives kunni raktau yuni ati la oktava taimna o khalimali oktavu ati put ajik putaim na ajik ingituli nunavulukta palumi nunavulukta palumi tamakki ingiskalu aksuta ajik ingin inuit taakkua inna ituli inna kutigila uktavu taabani 2000 goyumni pigi aksugu kauima niginni inu niginni suli apik sokottala uksimang madjuk taakkua nunavut sivunik sabut miun takpaunga autlaakat taksutik taima kituk mga ta ukhawdiya ukhattala uksimang mataad dito khalu itaikkuwa iman na ipalaw kapta inuk tigod tagbalun na inuk tunung akpad nuyang itigod annuang itigod lunin tuming itigod lunin ilitaksiyon nala uksimang kapta taip sumanin taima adingwang itakubluwit tunung ayugaluit kinangin lusanagaan itakubluwit adito ukhattala uksimang atingin tai khattala uksima gaptiu tisara khattala uksima gaptiu tai matak bani atik put iluani uvani lunne khagitao yak mitu atik ati adi to khalu in atik khaktu magyalu lagmata uvangali nang min takhayu alu la uksima gamata ikuna ni ningang nakla khattakhlu lunne ila uksima man tai ko tikik qala uksima yut tamang qabluna nunaptinyun ating wag ni sakiriti yagan amik tayblu we kablunan ating kitug mga atasog le Martin Frobisher ubaluni Captain Ray Captain Hall makuawuyo alui tayso maninung ning ating hangituning unidentified Eskimo iman na ilituin nakpaksutik pila oksy.

0: mangmata una inyong ate kang itok tayo yaw si mang itok aliyan na ing ito alaw katuloy daw si mang man tamakuan tayo man na ituin na katiliwit tayo mapigay ako tigibliwit tam na at siktuin na tayo si katang na titira katak suwi atingin pimmakayalu tigilaw kaptigo ammalu uwang pimmakayalu tigibligo upluwi musuli tikitsugo ammalu titira tiya katak suwi pilaw kaptigo atingin tayo mali amisum makayalu kapsikan na kapsitaw sang ngokton tagwani atileo katalaw ktawo atingin tayo katalaw ktawo ammalu maan na suli pibadleab luniyong man inuwi titira katak matataap kununga National Archives of Canada kunun tamna li piwim makit tanga pivan lianing at hapsi mo ublumi mo tikitsugo.
1: Eh, Peter, taman na ilak, kano leilin na pimakyo tigiba so lotako king uwari yabut ayong ito alo lang mata teko ang unge patamani kajala unge nata kano le taman na pimakyo tigiba tema takusaw titi kasukan na madjingo ako.
0: King uwari yabut amako pimakyo mata taima at kaktuluk tang ublu tigilu wala mata. I think it's a good thing to have learning in Taya would learn at turning in Uvangalo, Tamkuran, Ikayoksu with Pekatala, Omega, Matamako, Mani, Topurus to Tamakuado, Sanakati, Kitolu, Yalo, Hatala, Simagapta, Atik to you, Taisekatak to you, in your Katipkinik, Avangalo, Ilangi Hundred Uki of Tangik to Tavani Balloon. 100 years ago, time and tabunga tchiktuwa kattalila uktugu inuit inna alumila uktugu taipko abik sokat taksugil leula uktugu kitug mga tasulak hawi mayuala uktala uktugu taima pimmakyalu tigi uktugu tamakkuad inuit kitug mga ta nakingak mga talo taima at atingin titira kattalila uksima babut pimmakyalu matamanna tahabak kununga inung nun adjaka kattala uktugu adjali uktugu la uktugu pimmakyalu man atikang madapta uksugu kaima tayo kattala uktugu titira kattala uktugu atingin.
1: Eh, ma napi ko ti sakalo ako niya tanga pita kanu tuin na ilasikan na kumatuwa ko vin.
0: Eh, ati inyo itamakua takuya ka ang aming adito kalug ni kitog mga ata. Ubo na loob na it Facebook mo na kaktaw yukot. Kakitaw yukko adito kalug ni takublo ni kitog mga ata. Tayaw ya ka ang ata. Tamak si magpatalo ni uba una wala uktok. Tamakuningan inyo itamak si mayuning akik si katak pata ilitari ya ka ang amityo. Inna idlo tamakua inna kpunabik so katak lo pick pata aliana itumagalu na yakto hobe na itumagalu na yakto tamanna inukti atik pullo ammalu sibun tavani kingu bari kau ye butai ko atin ditu khimatia gattaglu ditu khsaudu ta gattag pata hobe na itumagalu na yakto uwaptinun amma sibun acceptinun
2: Pita ang Commissioner Nico yung nunavumot o kakatakaktig luguli si Anabea Pingmit dakot itang misaliriwin ng Meet Canada rimamit. Ilaw kataw yung mabita sumingat dakot kikong mga kawigyaron naktusi Facebook good facebook.com/project.naming kawigyaron naktusi. Tema isulit yung takang narok tugu reet ingat tilugu kina dana mariglunit narasakta tini takiyo akurano akpakalo na ati tupibadlo yurigyo kang naming mautak si marikutaka inuk kalo na ati tu utak si manakpuhu inuk titura ni sakpuhu at darot daw

0: Dr. Payush Jain, ta nakawid yung madumaki yung kataw sa sibuli, kataw luni, o kalawtok tayo mga kingunitin ni ikawalat tuwi, kawid yung kataw si mangitun. Kasi ni hangatak ti tayo si madumakotok tutik, kawid yung madumaki ma nalunay sigun nalak tuwi, ikawalat piminiw dunin. Ang malutok kasi gaswa akong nanak sa ulat tuti kano ikisin ng mga ata. Amisunik nutahan ni ikawala katak si majuninan ni silaw tuwi tamani kay 200 hani kajani nuna tuwi na may tuning kanataw ukeo taktungan nalunay at tawlaw sa mga ito. Ang malutak was kanok sumalo ikisisi ng mga ata hawdi majawlo ating Dr. Jain o kalaw to taman na sibunit siya asid dito'y nakayahaktok pero tuhan naksaulak tilugo panagpalaya tilugo kaumal lahat na palaya to'y natilugulo ukiyotaktong taymalo minister nun nalilirigiko nun Craig Simailak nalun na sa katala umat hawdi siyang niyudwi nun abumun tabanitak hewyo mipigya palaya nakaktunigin ilagay siya ulat to tilukan kanatami nun ato yun nami ikuala to ni kamadiyosunun tako nila hawdi siya palaya nginan niya to hawdi madumakin na itong lutik ilin niya katang niya medyo ito abang naktulagi nguar lutilu ila ito abang naktulagi uti ato yun nauti tao siya lutit sibunitino kang tayo may utak kibito kang kang sinami matumalak to tananu ta atok taulo lao mamatok taulo ni malo sibulo pa siya may tanalitong ilagay lagtang kamagayaw ni utak kibito ka chukpi jak tao wala alaglo ni Darren Nicole awlat siya nunabot utak kibingin ni tayo makalaw to mandagopi jak tao wala si chaw tigayaw.
1: By the end of July, we should see that old terminal.
0: July nungon ita na utak kaya minyo yung pita kagun nila to kamaluta ko inichari jangan itungile ata tema kwarti taga lakta ubale alaglo ni amalu mananalo nakto ko lao kanu tigi kamagun na ni mga takisani pigi at saw tigi nertuin ni ko kaya kanila to nuta matuyta ni kajanga ako ni utak kaya ulo to. Amalunu na chabu gaba makut katu di hata hachiam na ratu Innu Nation tako tite rata lau mata Innu Nation elange hati gengi rata lau mata Innu Nation amalu tako gaba magijangin tite rasi malu tik ang jokangat Johannes Lampo tite kalau tu Innu Innu pijun nau tingit nalu na tau si maningin lu upigijaw tiyari ahaktut apekko tautoy nang ilutik mikilitik tautoy nang ilutik apati tautoy nang ilutik uhaktun ni inuit tautay matukasit siyak simadun tamakwa unika asidjak taugaswan ningin kigatok taunik luningin nilunin nuna tiyabog gaba makutitika laki laukto ilakatudya katihat siyako dito gaba manginik amalo Innu Nation tay mataman na ang katigin ni laukto amalo sulay jok sa niyo jok kaju sige kanil ni aman tay mag ang katigilaw ang katigilaw ng mata Innu Nation amalo gaba mangit parna si malaw mata tako pibalaya ng mot expo labado may atok tao lapat tako unikangit Innu asidik tao si malaw mata amalo happy valley goose bay may tako 120 katilaw mejuin Innu pisun na uti kijangit malitaw siya ko jauluting. Ulaku, here's the CBC Regional News. The federal government wants to designate three major northern projects as being of national importance. The Mackenzie Valley Highway, the Great Bay Deepwater Port and Nuclear Waste Facility in northern Ontario will now be considered for being fast-tracked. What this means is federal processes like permitting could be streamlined, but the projects still rely on territorial and treaty-based regulatory processes to move forward. Caroline Wozniak is the Deputy Premier of the Northwest Territories.
2: This is a territory where land stewardship's deeply ingrained value. But they're coming to us so that we can put ourselves in a process that is streamlined and efficient and respects the fact that the North has been looking for these projects for generations, but holds these values. So working with the boards to figure out what that's going to look like to get

nyukut tunga surau migiti utak si marak tilu ta CBC ukiok tak tu narau tingagu kulak tu saksa urak tilu gut. Okak tiu yunga tobi utak. Lisi anabeapiu iningan nilau keklunga. Udlumi kitakku taurak tuk June 25, Monday 25, 2026. Tagba ulang uyok tu saksaw na akto king ulak pangmi ta na naring na kang ng mit na rang na akto gu takwa na nilabut wana peg mit tu sa katarok tiluti gu. Thomas tutan nuak na rang na akta bukang naklin ng miyotaw tilugu aw lakataw yung naksilu ni. Tagiwa atanok pakaw isa aglup tuk inuk titudlo kadlo na titu pibadlay yurig katang na akto ni pibadlay yutigu piyagir si marok pa Jamie iturchek si darigin na akto ni. Dungasugiti, kudlak tu saksa urak tilugu CBC ukiok tak tum na rautingagum.

tunga sonyulang migiti igline yung itok kulak tu saksawrak tildago CBC ukyok taktum na araw tingagot ang mga ikarong ni kuyan nami inara katagun na kasi te mapigya ako takang nalak pugo at tiging yoro yakto ni inung ni nara katak si magata na nilabot ulugasang ni anigok pala tildago ipagsak inutok kang may Dorothy aglok kang minanaraw may kasi amat tau tako inusuktut ilaw katawyut.

0: raqattarong migattigu ullumiuyoq taamastutannuaq naarangniaqtavu kangerlinnermingaartillugu taakku 30 paru yut aullaqatauyunnarsilaung matawana pegmut taakku iluveriau yunun nagligiau yut inuyunnernikku yut puvagluktillugu qallunaanunanganno aullartitaunikku yut 1940 inni pigiarlugu 1960 mun Dagba unikkaartanga neriungneqarnarmit ajjumigusuqaq rumanermit aksorungnartorsiurniku tillugit CBC 33 saqiatsuk uqaqateqarunnarsilaummat qauyumagitti taanna uqumainnartorsiurnatuinnariaqqarmat ilagiktut nureangnermit Oqausiusimanaangmat aksorungna twinnaraaqqarma ilanginninaaraktuni qauyimagitti ikpigusuttiaritti qauyima yuinnaugatta ikayortauyunnasuungugatta naararaumilavu
1: Sivullermeoqarunnaruvi kinaummangaarpi namimiotaummangaarpillo
2: Eeunga Thomas tutannuaq qamanittaarmiutauyunga nuglungmitaiaortunganunaqtinni
1: Thomas, tämä on Winnipeg, millä kisau kävi nani lavut kivallermiuni, tämä on ngakti chitillugi, unikka runnaruvi, sunami pidjuti haksuti ilauvi.
2: Kapsi keuki, kenang niluja kattaasunga, James Amarot naami, atatakarna haktaugama. Kinaulaving mga makkutilunga, kenak paljagelilawama, aktorama, Kina loving mga kinare loving ilirakto nga maybe about 4 years now. Last month, kaya ikut upala ko matananihing matago at atanig. So, umati ka, kawetsa lang ako ako nila at the same time, ning ako mablong alo ammalo. Anana galo, kawetsa ho tigiblu at the same time. Ho ninga mang la mga ama unip ka kanung na ama inses mi inuktot kanu tayo ho mga kawi mong ina ma inu ilinyak tao himang ina ma inuktito kanu ina ilinyak tao himang ina ma ama sa ina atata gilawak ta ka James sa mga nami atakang man tamani iluwak tao himayo paning minig nuli alaw himang kami tayo ma tagwa inubunga tilung anihak tilunga inuang nilugay lawalwak ta nga in the beginning Kuya hong ila ko lahat ng ho tayo man nilo ang mga bato kihim malila ko ng alo kang ho puso nilo kapya ko sa nilo kanila ko ni kumining anana gila ko taka makutut na ang ulaw kami kapya ko na ko ni ko inula ko mat at ata mining tayo mang inuha ma inuha ka alat siya may ang mga takun nga kinak tunigli kuno yung nga tawibak ko nga nutakaob lunga Ilin na alo ang tilong agla, kawi kami, kano inulaw mga ama, katutiyaw ng nalakpag ko nga. Bagkihay ni Aki Mayari, ito ni Pilo-Bilaw kamang ito nga. Ho, tiyan na iliwag ito ang mga ama, tutukihin nilukpag ito nga. Hunaba ubog inuyutigod, na magiyan na ting ni kiniluwa mo, inuwakatiyap ting ni nakuwag tigod. Utimok hek, pibalak ito nga, because tukihay ang ama. Wow, nutak kanukwa. Pila kaya kiyaw ya ka kami, ninga ko mayo. Kaya mga ito, kanu, pero kaya ka mga kami. Taam na, ilin na ako, tigil ako, kuwam na namin na kinilalak pong aho, kaya hong yung mga ama. Huna, ubang ang ito. Ubang, ino katigyan ni, yan na yung namin ko, yan na ilawa kami ko. Ubang, tuhaan ni kulo amot, malilalak po nga. Ubam ni maling iso nga. Pa ubam ni maligera kama ang malun namin ng aking paligera kama inuwakatiya ka aking palililawak to like my siblings. Upag kangap ko iti ko yaw lo. Kaya na ihulak to. Ba't ublumi ulak to? Kaya na wakakpalik to nagligibag it. Wow! Uba nga, aking palilak to nga with my siblings. Wakakpalawa kama nagligibag it. Upe ko hukta ng ilaw, tuwal wait. O kaktaktuin na kung nagligibag it. O kangwang ito nga. But I meant it from my heart. O kakpaksu nga, ikulog. Which means, mami anak. Ikulog. Yan na iliwala ako ng ilipsing nut. So, wow, I got my family back. Inuyong na ito at amihut. Ihumagiyawak tuwal wait. Kihene ubawot. Kanulang na ako ta. Makitalawak tiluta.
1: Tämän atsurur nalauktu tsao, so perukpallia tilluti

0: Tiene mana Winnipeg mi khatau tiluti tamanna ilinno atu tikhalanga va mamisarnermo
1: Ima tiame kanina la ma nani ili aula ma James ama pukertaling no apere va government pilering no apere va khunga inilering apere va khunga nalena ra tang na pakhuti ila nikul oqaq pakhuti o khangani ta so angulak mat nalwigut huna ba ublume lasto allegi ni pilera kha pangmata so kobe na enjai ku ta ku khenakti ta gun nala mata so da na ko yagi ya ga
0: amise mata inui atchor nartukku pattut hanno nellervigi goma vige so loiso makilogo atokta vini pero palliati lotte mannalo tamani tutte Mami saka suwak tuti, kanunilir vigi kumavigi at syukuk nak tukuk tut.
1: Iyi, ubagot, tuhabak kapta, inuakatigi pitsyakit, inuakatigi yakit, anak tuy lakto, ihumagi yung nakit, taam na ihumagi yung nanak, tukihigi akluko, atulwabigi akluko lo, hay manak tikin nakto. Yana o kala ko mga namin na ibiyula kay Bakama. Looks like yana tuhayo yala ko tunga. Namin na ihumagiwang na kakalikit at tukihina akabit. Guti mo yana ninga o mayuyali lang po nga. Ho, wam na namin na ihumagiwang na lang ha. Kanila lang ko mga ito nga inuakatigilan ni. Tamaya ko nga na ba. Namin na ihumagiwang na kakama tukihilo abililaw ka ka ihumagiwang na kakinang. Tay mga mit upakpaksugit tay ko anak ko yung balaw tu ubam nin ako tay matulaw lago ay ako lagi bin iman na ilay hula ko ubam nin and they would get scared kapi hula ko tay para ay say no iho magiging narbigay lagi tukihilak to nga ho tay man na ilay hula ko mga kapi because you really grew up with it too waluba pero karne ko gilaw ang ni ubagot ta pero karne ko bud ilin na ni ko bud malilak pagkapti ko, namminit, hunaw ba, ihumagi yung nakuta, tahan na, forgiveness of myself first, bigap ko, tigugap ko, wow, hilak yung kamakto yung lilaw to.
0: Apek ko ti tsaka kong nirto nga, asingin niyo, kaw si tsaka kan nirto vi, ato inaw tsaka to de.
1: Eh, no, tahan na, tukihitit siya akong at tao, inuakatigyam ni, amalutayip ko, uwap tito, pero karni ko, naman na ihumagi yung narbigi ubit, anak to ibalak to, ihumagi yung narbigi wakong ni, naman na ihumagi yung narbigi ubit, wow, hay manak, amalip ako kasang na, kaya mali na, mat na.
2: Kuyin na may Thomas Tutanoak, Aksong naktuaro garoak tidugo unika akong naksilaw kabit kangyaklin ng miyo tauluni na nilabot mo ilaw katawrok to Winnipeg mut. O kakatek akong naksilaw ni CB63 sa Ketsung Mit. Tana ako may naktuksiyong nasungong mata ko ilangi ikaw makatakiti narurangas si upiriyang ni. O kakatikakot taong nakto si ikpigayasin ni kangatwin nak nagligayaw kasi. Tay mata na isuri ko tiginayarang migati ko tunit ingyaktidugo ikayung nga. Tana pivalayo mo tikiw tinakto ni kawisa aglog to inok titulo kalun na titulo pivalayo rin nakto ni Jamie Iturchak si dadagilag doon ni.

0: ubanga hausang lutu gapa matoka kuta ko na lunek si kumajui pinga suin uke utak triumi sana jau kumajun atakku pimari uke yang ikana tamun makan si vale ato kaya kutak Grace Bay umer doa mutulat tarbik amalu nungu si timnik anitivik on nangangani Ontario atakku toa beng hujau lutim tema tukar tu gapa matoka kut Tamat cuminga kaju si titi balle kau nak to aki balle aluti. Kita ni tahu sulit aku abit tok si majuit amalu nuna hakak si majuit atok tahu hujau atok tahu husi majang ini malik ya hamijun Caroline Wozniak tana si bulat tiu tunggal kijanga nuna ciamun.
1: This is a territory where land stewardships.
0: Nuna ciamu taku nuna mepimare uti mata amalu taku. Atau katak tu negita malu tau tak kuah kecik si magi aham ni amat tau keok tak tu mutu kuah ngelang ajuit tai masih pun itu hati ni atu si mana katu ina kaya aham mata amalu tau tak kuah kati maji ujuni tu sa kecik lutik amalu kanu iling aku jemangata tai malu tak kuah ilau ti tau cek lutik isu magi jauh hujangit amalu nunalin ni ngatu pernah perlea katau cek lutik oka katau katak lutik lo gaba matok kutam malun gaba mait asingit tako makku ato ko chau ju uha hatte khakha hatte re hanne to nuna linnik amalu nuna khakha si majune dan nuna bu misi bulat te hatte lo to na pi chalo to ta te menganu ta hanga te ju ku me hanga te ju me utak ke bengani kangat sinome jo sabe kata senior tanak be me unika lauk duta makuning selalu maju ke hanning ini amalu tau takku ila sana selalu maju ningani amalu tana utu tigelak tu ni akwe utakke bengan utu halau tu nuta amiku utakke bitake ham maju galo akwe mi
2: nuta amiku hanani atu galo taikani taika katak palea roya me nuna auk palea ni anun
0: Ok, utak kebinga sana jauh lah. Sejak 1993, tak kau kau bawa ku nuna bumi. Kengul lepas kami malaga lewat ikat mati lugu. Oh halau tu, ok, muka tak nampak nato jauh titik tu. Gak tau balde ala alat tu, titik tu waktu cini, cun titik tu waktu ceming. Tu ni selau mata contract ming. Tapi malu matu kerja yang 2029 ni semua kerja tu. Haudi sahat tak tu ita kuninga kana tami napak tu ni ikual lah tu ni Dai maak lagu ni khangat tu ni Uke utak tu minu na tu inangan ikual lah hat tak sima juni haudi sahat tak tu Dr. Payus Jane Ta ni lagi jauh jauh haudi maju mari kisibulak tu ni lo Ohalau tu Dama kua gunu na tu inami ikual lah tu haudi jauh hat tak sima ngitu Kisani khangat tak tu tau sima juku atok tu ting Tapi mahau di sakti nalu nak si gun nak si ju ikol lah hat tak tu minar ni tu kesi kasih waktu tilu kanuk ama sumat ikisin yang mangata.
3: We found a bunch of new fires which around
0: 200. Nuta ni ikol aju ni nani sehat telu waktu Allah teman ni 200 hani kejahan ni hai ada ko on nangangan ni karena tau nalu nak tau lah si mangitu ni. Tapi mata ko nasa ko tu isuli tu kesi nalar ni kalau waktu ti hanu ikisin yang mangata Dr. Jane. Ukalau tu sibunitin ni asid dito na kailin. Pero siya kang nagsawulat tilugo, noon na pa nang nagsawulat tilugo, ang maluhaw malan nagsawulat talat tilugo. Tama na, ukirtak na may ato isi manikatoy na kailin. Noon na siya bugama makut, ukalau tu tako, katot di katakat siya to Inu Nation, may tayo matako, Inu Nation, ang malugama mangit ang katigi lauk din nagin. Titirak si Maluni ipatsa ang isokanga Johannes Lamp ukalaw to inu ato hatak si Majangit pijun na utingit kinakaw mga talaw upigijaw tiyare haktun apikso ko taong nga lutik mikilitak taong nga lutik ang maluka kaya kanatun inu itaw ko tamatuming tuki nga ni kawji matiak tuin tayo may taw hatak si Mamimata kigatok taw nga lututin nuna tiyab ugaba makot tayo mga titikala kilaw tuwit gaba magigisang Inu Nation mo tukangadunin hangi katigit siya kaya hatu suli

0: Ulluk gut. Tausunni to saksora mayok. CBC ukiuk taktuna ro takak vingat tigu tekarungni. Uvanga Karen pikuyak. Nakite yigilugu debi uyukuruk. Amaru akik sui jivut. Esapeo katokka. Ullumikitiku June 25, 2026. Oko atavotu saksonertut. Pigi arutigi katadaratikunu nakjuamit pivaliayut. Tami okrimartilunigit. Nilik. Pigi arutigi nertavut. Amarutakoa. Inuktitut. Okausit. Inuit. Okausit. Okausit. Tuking it takwa. Kautama okarima katerumigaki. Pivaliayu. Nunakjuami pivaliayut. Pianiximar pata. Nilaner luni. Kanyak luga ping muta tauna. Amilarinam mit. Okausakartil lugo amma. Unikarto arjuk til lugo. Tusanea lutigo. Tanatok, suri kangyak luguaping mutak, atok simayaminig. Pero sa valia tilugu, amaro povaglug tilugu, kalunano ak titawrok tilugu, nunaminu utiri akarok simang mat akago, pingasupianik simadok tilugit, atok simayaminig. Unikak tilugu, tusane aktavut, tekanitok. Pivadlia yudari karner me yugut tamangat. Mamena tamani. Namiuna. Uxuktur me pivadlia yudari nga. Tusakvigineri lutigo pivadlia yudari tilugo. Tanato inno yuk ikperjung meo. Silawa sitjuk padliani nga. Ujjigisimang ming mag-uakago kasang no. Taman na asidjigisimadang ningan no. Tusak titiyo magma. Nipiliyok to horok tumit. Tusane akilu taul lumi. Nipito kang ni. Sinagsaw titiyo kang ni ngakto ni. Pita kang ngiligang mat. Tusak na. Pilla katang nek tuk sao gildo takise anile. Tami, kakak, tana nunak juamit. Pivaldea yudagatil lugu. Pigeago tigilog labo.
1: Sidak juamit. Pivaldea yud. Venezuela mi. Shayo pidla tukang nama. Sivuri ukti uyui. Nunarik juang uyuni. Ikayogumane karekkoi. Makgo sangi yuadu. Shayo pidla rong nama ta. Venezuela mi. Ino gun niya tuti 164 ngujui. Amaru amisukan niya riyan niya tuti thousands ngin nitu. Prime Minister ya pa Mark Carney okaktu ni. Arwa go awlak titi niya tu ikayuti siya ni. Tauna nitu no. France kuangi yuka nga Emmanuel Macron ukagadu ni. Awlak titi niya matago 85 ngujui ni. Kinakti uyu ni. Pigun no takatea tuti irin niya nakatea tuti. Brazil kuto president nga Luis Inacio Lula da Silva ikayong nalangaktu ni ukasumagi vu takuna nga Venezuela miyuto yuni kinaktidlugi ikaktu ivik bitjua nga tamani kanatami kimik kudjangin nalangaktu isuma shaksiyari yoyu vinami 2018 utidlugu amisuni kukia yoyu karoktidlugu Toronto mi takwa ikaktu ivimogu jona sumata Kukiutini sana yuyui Smith and Wesson. 13 ujui anirokpui teishumani pikamatu haroktilugu. Amaru 18 yak gaguri Reese Fallon. Kurini luak gaguri Juliana Casas. Inuagun nirokpui. Tanaru kukia yuvini immini inuaktuni. Ikkaktu yuviku uju.

0: Ikping narsi yok, okarosek. Aner neko, ikpigi nareguneu ikping narsi negaga yakpa. Okarosek, sekini ulu, onang ninga, oveningan not, onago yokatarir negaktanga. Natji yub, erni sugia klinini ikpigi lirpago, ikping narsi negaga yangmeyanga. Ikping naruk, Tok inuk tungana gonnang itok tuksegar veu yareksa ino qatigil yau yareksa lunni ilegana ilegana yuktok ikping narukpok ikping narung itok inuk kisutuin namot ilegana ta gonnang itok tungana goyuin nao yaktok ino qatittia vollunilu ikping narungilak Ipisigiaktok, inuk imarneroni, sorosilaro, sinigloni, matusemanneroniki inanga, tungutterpat, anaksaronna illigoni, nukikaronni ilertok, ipisigiakpok. Ipersemaute, kemmermot, ipersemajuti usok, saverayauroni, arsartu yadreersemayok, Ipersemauti uvok. Ipersemauti ngoat. Tisamariup. Tukkariariup. Tukileriiliup. Sikiti ullu. Aksaktu yanguar langit. Ipersemauti ngoang uvut. Teema kaupa. Ajikin emme yanginnit. Ukausi tukinginnit. Tu sarra mi yusi. Tu sarra na kangir tu gaping mi uta. Ikkok ang utak juak. Tuktu amingani kano pilari yau vang mangat. Anno ka riuk tau ner tilugo adjiging itumit. Pilago sa kakatang mata. Aktugo sa kakatamata. Tasa minga ukaw sa kaktilugo. Tusaksaw na yung mayo amataw ko. Tako unikaw sa kaya nikunigi. Unikak to araw kang niyaming mat. Ipagsani pili ko nang sila ukak ko. Tusa araw mila mo.
1: Kaya siwa akong nito yung ako. Ang ito sa tanok ko nila. Kaya mayo araw ng karawad lang Kasi ano, tanok ko, tukto ano ni Piloto. Dahil na ako nito niya, niya, ay pamaana na nga, kukakatiling man, tanok ko nila, ano, akitya sa mga yung mga ata, kukain na mikrofon ni, kukarapa yung malita ko, ili, dahil na ano ka siya, tanok ko, 5 taon na niya, Sikikaw na ganyan na sigoy na kasi mga mata yung mga tama ko na sigso ko na nga kung na yung magla tama ko si Audrey kung tama ko na tama ko kaya ko doon naging kami yung nagigla kaya makakasi mo siya kung mga tukroy makuha siya sa nakatakto kisa to yung namin yung Ilong na kurakarap sa damad lang eh. Akatya sa mga isang anadok ko eh. Kaya na ukarap pa yung mating. Tama ko na karuto niya ako makuha. Sige ko siya ako na katilo. Tuktog ko na yung eh. Ang maraan na kaya siya na kaya nga ta. Ang na kaya siya dito. Ang maraan na nik siya. Tama ko hindi yung ito nito. Sige ko pa siya ako mata. Sana na sa ako gin, ako yung mga nasukutin. Ina, ina, ako yung mga nasukutin. Tako, makwalatin ni siya ko rin. So, ako ka, paminibini, tako, tukon ni nga doon ako rin. Kasi magsasukutin. Ato ni sila yung mga nang mata. Sana ko, tako, ako, si pari doon ako rin. Tukod ako yung mga nasukutin. Thank you.

0: danna ekkai goditta siak nunna bimmi imminihi gumak niu mitsani akuni galaulang mi danna mitjalo tadit chattalungalo langam mi jung ha hai dakko do saksolang ajit
1: na ha dakko silo hanu innerinak tanginait tokallau saratartut atti galaut sotillo tawani kutwara pemionnoak sanikiluar milwallakhiniartuk aukone harniatut 6 samalo 5 mitsani umeoyakmi allakhiniartuk takkamianoriluni 20 mik okoninga 9 milluni inutjuami povernitumillo anuvoya hakallaniartuk takka mitsani anoriniarmi 20 mik okone harniatut 6 samalo 7 mitsani akolivimmi allakhiniarmi takka mitsani anoriluni 20 mik okoninga 7 milluni ivoyivimmi sallonillo allakhiniarmiyo anikiyup havanganiyup akunningani anoriluni 20 mik okkone harniasuni 6 amalu 5 mitsani kersuyuami raglan lake millo allakhiniarmiyo atuarniyup onniullo akunningani anoriluni 30 mik 50 mot suungonnilimmik okkoninga 7 milluni huaktak allakhiniartuk nikio patuarni ulua kunningani anoriluni 20 mik 40 mot suungunilimmik naruminninga 5 milluni kangirsuk aupaluk tasiujak kuutsuamillu nuvujaniartuk suruyuli kallaatuinnareelik ammalu kallutuinnareharnerartuusuni kangirsumiuk kuuninga 6 minniatuk aupalummi 5 tasiujarmi kuutsuamillu 7 mittilugu. Kansuotuami nuvuja hakallauni sorujuli tuinnareelik okkone harniatuk 6 mik malutavani Labradormi neinimi nuvuja valluniaktuk sorujuli tuinnareelik okkone harniatuk 9 Hopedale Postville makkoimilu nuvuja hakallauni okkoninga 11 minniatilugu. Anorillangi langanginaraktaa jutaavani ilanore harnito anore tsainratakto takko takka sila upiusarinaktangi
0: ai kallokunna kolutamaani unnusa
1: tak takunna sugo taksi valle tuyaktu e tongo yaksi jwal tsinlo sekhinito pawalo kawalo aksuni ulla amalo ullo Daniel
0: sugo yule loktu vinga kenna me jwakuni unnito apik Tamani. Hai, nak kumia magal wali. Yeah. Silin dia guna sekadar miut. Hai, mana tu sak sausin meyuk? Umiak dunia bahagak dunia. Atta nak guna ningani tu sakat jatai cumani. Ni pilih ukta vlog si mayo. Santi tu mamut.
2: Mana yuk tu sakti siya tiara sok put ila kuri mulu ilut sinik tamat cuma bumi aktu nyu pilung ni tayli mana kumut. 60% imak tu wini imak mik nilinak tu makai alum mik 10 degrees Celsius atani. Imau yuk nilinak tu makai alu tuakmat atanak ni mini sawut. 66% nguyuit imak si mayut Awati makkohoillu iti ang ni ungasin nilimik nunamut umiamullu ni. 43% nguyuit imakto wini. Pingasuyokto ni iti ang ni ungasin ni haksuli nunamut umiamullu ni. Umiakto ito akuwit. Puttakot ni ulikattami ato yung nakayahakpudit. Puttakot ni ulikattani atok ningito wini akuwit. Hayaw yu wini ito akuwit. Imak nilinak tumakayalaw tilogo inuwit sa wayang itok. Sila tu yung makiwasugaya hakpudit, pilong ni tayo liya hakpudillo, ammalo. Puta ko din iulikat tani at yung nakaya hakpudit.
0: Hi, manna, pingwat sila kunya siya kapunga. A Big Jam 1996 ngutillo. Si di ming itutakwa ni pilok si mayuni, cassette tape ngayuni. Hakitaw ya mokhay ka o akin na migama. Tanaw na 1996 mutilo ko ingilok to binik. Louis Nauluk. Ingisim miyok.

0: Upbeat Jam 1996 ngutilo. Oh, dan si buli pa ngulok si may Upbeat Jam ngo yang si buli pa ulutut siya sun ni. First year ngo si mayok. 2026 Upbeat Jam ngo lo mi pat. Hut abatilo hulilo akka ko ina si malalak mi mata 30 year anniversary. Pingwali yung metin na katalangalak mi jaka Upbeat Jam mo pag nga ngo yamik. Hai, mana tu saksau si mayok? Carson Daguna takuti liga Yusuk unika diluhan wilang alat mga huwak dami kay bito anu wiliw ako tiyalo ikumaliw ako tiyalo mi anu wilang alat mga at na ito apiw diluhu tusok sa usiyok
1: tamangit sa kataria mi alianak to takuti pinasutili mangit alialak ito iman na tako ako niyalo pinasuwak taulik mata at among tikit si matsa kataria mi pimmari hutirillarikta butamanna. Anu rileo ruti mina fara suore mi tanna pimmari unik paurala lauju. Takko anu rileo rutit ilangi angi loa suungun mata. Anu rileo mi inikkasia kajangi tuyo valo hiu inakto mi inikkasia kaja suungi sutillu. Angi yu loa litoak matallu umeak joaku aulatitau kaja suungi mi

Pivar lia o ma jabut. Atau chiku kalla lo tui nati go khaja langang imi jabut. Nalli ka tita ka jang lo wit. Tigu bar lia gaya khalanga jabut. Nalli ngin nisi bul liu jigo mamang ata tuki taksi matsi gaya khalanga jabut. Amma lo man na kina o ya pisi gaya khal nikava mamik. Ta na ta ohu maitu mi jok. Man na util lugu. Nam minyak nuna vimiu inu tui nangi kina o jani atui na hangi mata kava malaga nang mut. Tuniga jakta mining tana nuna vimiung chuta tamakoninga kina utasakuti yung natuni tigumiang inatasuli tigumiang iluakatasuli suaklo uyakan niyanik nuna mitlo kina utasakunanak hanutuin na tamakwa tigumiang inatigisuli hanga tigumiala ang mga tigisuli hao jimayuyang inatak taman na kina uyakakita uyakang nebukupak kunot ambalukava matuhak kunot Tukitak si Matsiyak ya halangan mejo. Taka king ulipang ulak liwun na uhaw sa rigo majaka. Kakong iling ala katiw galoak pinasuak ya haktatin yun. Una surlo uban no ilun natin no apak surti uyakto. Hano atuin na utigi vita. Kaba magumani vo pitsu tigi lugo. Aulat sigumani vo pitsu tigi lugo. Taman na atuin na u niluak tuhagami. Naluna sisimang niluak to hatua kami atuin yang wicuni pivali ako maniula galawa kami nyokay na suungan man. Daman na ipigit siya ako majabot, ipigit lakit siya ako majabot, ambalo manaw til lugu pinasuak daw ya hakto ko yaka capacity building. Kaluna dito tayo matayo so atuni timiyo yu ito look regional government court. Daman siya pinasuak si majumaga lom miyut, ambalo asingi tamakwa timi uyuit hanu illu atingi jumi ilinyat sinang mi tihumi aksimam mangata ammalo hanu itu ni atu inna halam mangata pinasutini tupisi matsiagaya haktabut ammalo nalliyagu naamana aksimang ilu akpata nalliyagu atsuguti allagaya hakpabuta manna suglu ututi halangayunga kavamay maani kanatami awlani itakunna sugit Daga ni waktu maju pukul nak sah sang mata. Kini aku awalat si jemari kawan mau iluani deputy ministers. Dia metu ya kasung majut. Amalu kingulingit. Tanah pukul nak papi kajang ipat. Tanah kingulinga tigu miaku nama tilogu pukul nak papi nasi waktu nganik assistant deputy ministers. Dia metu it amalu directors awalat si jid. Amalu kamajid managers. Tamakwa misum matapoktuna sa tigo ya haktabot hanoklo ilinya si mayun tigo ya unnahat ipigi ya halanga jabutaman na ammalo inuit ilokosinga uhausinga pimmagiulak tiligo uhali mahattagat tigo taana hanu ilinga yumi pitutsi matsia laka tamakwa nunga poktuna sa nun taga pitutsi matsia unnauti nga una inu hatigitu tigo inutu inya itigo mea unna pato tamakwa nunga pinasugak ni Taman na inyo tuin na unibo. Kava mau iluan inyo ita na hatsia lang na ito. Taan na taga pigi at sao tigi gya hakto ko tsugu isu matasi ko tigi hatta mijaga pivan liya siya ako naktupalo mataan na kava matsak pigi at sigo tigo pinasuti inyo tuin na it at tuin na siya kapata tamako at pinasuga itigo jaw siya ko na lang niya mata. Taman na isu matasi ako tigi may tagay lugo pigi ato ako ta kanlo na pasigat sa mito wano at kisya ni awla liyahan ni nga ato ina ulito akpat tigo sigun na inko ta asit tini kisya ni pensut di talo tagay akakata lang medyo ko tayo may akata si mam medyo inyo na bumiyo inyo ko tingin luta matuminga namasang ito laki si mam medyo kisya ni magwahalo na pasigat sa mito wano at kisya ni ubagot atuin na ang ito akapto tayo may ito na kaya hakmigata taman na isumat sa siya ko tigit siya kaya libut pao yung si mamiga mamaan na kava matuhak ko inaw ya hakti sigun na sungo vlayot nun hakasi mayun asit tinig inutuin na ang ito ni suklo alang liloni alang ayun liloni Kinyo ya hakti sigun na sungo valeyo tay mapak na kaya limini pinasuak tiluwit pinasuti haksya kaya hang ni pitu tigilugo dan na kinyo ya tabi ga suakon na laki mijabut na lunang ito takwa tagokaw sa kilong wakatatak kapita lisa nila ko magunsa tuti

un nuksakud na lagtu si tersaik saming CBC UK oktak tumin. Ublumi Thursday o tilugu June 25. Tamanya katigin na tepsi mga Roberts Kabitok.

0: kakaya lang ko sa aloy sa madya. Manimayo alaw lang mata, ayong mito alaw ang mayroon. Kakaya ko talin ni aloy sa magkwa. Tulumakik tuloy alaw ko sulit. Makukto alaw ko nun, ingot akakamalon nun. Kakasunan ko mayo talaw ko. At adat siyam ni atili alaw siksa alaw ko. Umakik tuloy kakaya. Ayong ito alo sa liublo.
1: Itako sa litiligi akaktubo nung takavot tililuyit kanok tilisimagutit. Ikaw makata ko mamat ha? Ano?
0: Ila. Tilisiga yung ito alo ko. Matailari. Tamagkwa. Magkukto alo sa lilangin. Nokkang ang ito alo, nokkang ang ito ay soka yung iniwilik ko sa ring mago. Nokkang ang ito alo, sule ang unasip to alo, ayong ito alo ito. Soko di wakka alo ito, unasip to liaguyo alo ito madya. Pekayak na yuptaw ilaging mago. Nunak ko utam na. Umasik tuloy ako sa iblu, iksiba may ako lukkano aksan eh. Umasik tuloy ako sa iblu, isang nilak nakto araw ang mingman. Sikito ka yung ito na. Tayo matayo tayo kwa pekayak mga akmay. Kuya giyamin yung abu nga araw, umasik tumaki araw mo. Ang una suksutik. Tayo man na okay yung kutaka okto araw. Taman na si Kito, ublurukta. Tapko ak talingig, akaso nga ayak ululipid jangin matin. Taman na ta, pekayak na yung walak, pekayak na yung mga isumagiyawang ito.
1: Eh, tako ito sang nagtutay mo, unikaroon nagtutaw, ano tako sumayaman ni Tema oyuk sa oyut. Sang niyo.
0: Eh, ilo ang mga pitali alok suli. Tema ko kitiyaktok pala okto abong alok. Inuwing mulu. Asingin nulu. Nunaling napitakar layo alok man. Kiting ni alok tam na. Nunaling napivadliyagi ak na. Ninga ito sa kanalila akong man. Tayo masayip ko ay kayak di waktak na yakto alin. Kisya na nunaligyo ako na. Nunaligyo in perukpadli ayaw alang mata. Uyakak taga yakalakso nilo. Nalanaw tsakto. Katong naksaw na kailan na kaya magkwa. So naluktad. Timi mo namagun na utawag wagtun. Tama dyan, nung naling ni tayo maalaw na nakakita akong mata. Uyakak tayo yan. Tama dyan, urak tiluin. Nautsik toktaw ulit tao. Kawisak tayo tiya ulit na. Kiting niya ulit taman na. At toktaw ulit kong mga kawaya giyaw ulit na akong may iwalak. Tamagkwa, sakka si madagalaw ak tiluin. Makuktuari suling mini inaktagun naktun. Uwaptin ni inaktagun naliso ulu wapta. Inaktagun naktun. Tamadyara ang matasuli. Piyun naktualit. Akrama yawti aktuari ulagayak mayok. Kating niyaruk tayo na nunalingnun. Nunalingnun tikikaktarik magpata. Kuwianak siyo ala ulunin. Kuya na yak miyo.
1: Tam na sa kuya sa tebut. Martin Pilak tam na. Kami nito ang yutoyo. Kuya na mi. Tem na unika wa opsit tsunami. So loot kibalik summer games miksanut. Nakaman na opsit. Katakatalaw ningan ni. Alugum na to sila 867-645-2245.

0: Tako ke bang ku nu na bu mi na king ul pa mi mal ga le te kate mat lu git o hala to be mu ku ta na pam na ta ju tit tu ga ta wal le la le tu tit tu wa ti chi ni chu tit tu wa ti cha mi a tu ni se la mu ta contract mi te ma lu ma tu ga ja ga ng 2029 ni se ma ga ja u ju hau ji sa hat ta tu ta ku ni ga ka na ta mi na pa tu ni iko la tu ni Tai maka guni kang tuni, okey tak tu minum tu nangan iko Allah tak si maju ni kau di sakat tak tu, Dr. Pius Jane, tanya lagi jauh jauh kau di maju mari kesibulat tu nilo, okalau tu, lama kau guni tu nama iko Allah tu kau di jauh tak si mangitun, kesian kang tak tu tahu si maju ko atok tu ting, tai maka kau di sakti nalo naksi gun naksi jauh iko Allah tak tu minum ni, tu kesiga sewak tu tilo kanuk amasumat ikisin yang mangata.
1: We found a bunch of new pies, which are around 200.
0: Nuta ni ko ala junina ni sa katalo tu ala tamani 200 hani gijan ni kay at ako on nangangan ni kanatao nalo na tao lao si mangito ni tay mata ko na sa kuto isulito kasi nalaring ikalawat tu ti hanoi kigasin ng mga ata Dr. Jane o kalaw tu si bunit ni asid dito na kailing pero Siya kang nagsawalat tilugo, noon na pa nang nagsawalat tilugo, ang maluhaw malan nagsawalat tilugo, tama na, ukir tatu mehato, si manakatoy na kailin. Noon na siya bugama makut, uhalaw to takwa katut, di katakat siya to Inu Nation, may, tayo matakwa Inu Nation, ang malugama mangit ang katigi lauk din nagin, titirak si maluni ipatsa ang yukang Johannes Lamp, Ukalaw to inu ato hatak si majangit pijun nao tingit kinakaw mga talaw upigijaw tiyare haktun apetso ko tao ngay ngalutik mikilitak tao ngay lutik ang maluha kaya kanato ni inu itaw ko tamatsaming tuki nganik hawji matiyatuit dahil may tao hatak si mamimata kigatok tao ng lututing nuna tiyabog gaba makot dahil mga titikalakilaw tuit Gaba magigyan inu nation mo toka ang adunin ang ikatigi tiyari ahato suli jugilik tau kanira mapata ang ikatigi laungin matatakwa inu ato katak si matang ipito kain atakwa tamak tau si matilugi asidak tau kaswak tilugi lunin tay matakwa takimik ko siya tau ko siya lang alaw matapibalian ng mo katimani halakata expo labadormi Tay mata ko na matagati happy valley goose bay piso ko dali lang to it 120 udwit tako ilisa ka jaw chia ko din luti inu piso na utingin ning
2: ko yan namit ka isa to sa ek sa tutak to tumaan ka na sa namit blumila Thursday o tiligo June 25 Tima, sila lagay lang na may lakitang mga kanuin na siya o mga atak. Sibul da pa mi kuga jumigo kunnuk sa kanila katang naktok. Una yung niya tamani 12 mil lunim. Una yung niya 22 mil gumatako akago sa kanila katawa maklunim. Talog da mili unnuk sa kanang naktugo ni gelo ni 20 ano ikliya yasi ni unnuk. Una yung niya tamani 10 mil lunim. Akago sa kanila maktugo ni gelo ni 20 mit. Una yung niya tamani 19 mil gumatunim. Oksok tolit unuk sekenang naktut ni gelonigo 20 ano ikliang naktunit tau une yung niat mani 8 mil lunit sekenang romatoro akago ni geromatoni 20 mit une yung niat mani 19 mil gomatoni tekeni oksok tomin akaluk tu tsalit unuk sekenang naktut une yung niat mani 10 mil lunit une yung niat 20 mil gomatoro akago sekenang romatoni Korlok tolit unuk nuya nak tu gok, sini go adalah pelajar nak tu nuau, kanang neloni 20, anu ikhya ya suni, nuna yung niat temani 8 mil lunim, akago sekian negat tau mak tu gok, kanang neloni 20 mil, nuna yung niat temani 21 mil gu mak suni, tiga tak kau sila temen nena sih yau ila, tiga ni ketemu ni unuk, ama akago.